0: kagumi.
1: Yes, but kwe tifana ni reflection ya ze ya mada ya ready. Ama tulipata ya kando ozolabi ya jeyo nisi, ya ready.
0: Pechikola.
1: O mtepe bumae bubashi tuziza mchabati buwabate buwa ready.
0: Pechikola.
1: Nene, wali wabira wofu, wabira wofu, wabu wani do bula gomu wawuzi.
0: Tulabanti na kuzino waita nalongo.
1: Na nalongo tubi.
0: Nalongo
1: tubi. Ya, njawolo ne nalongo.
0: Nalongo tubi abayi na chialaba.
1: Nalaba.
0: Neyo kugeja kulubuto. Tekulo kulozi sani munda mulimu balongo.
1: Ah, sikani elaga mkwano.
0: Sikani zo kusangu. Mtolo wakizero wa mwana kuruwa kutana.
1: Ama, tugenda kula parade, abaseno. Unakuja. Uja kwa rasande. Obatu wangu na chikopo na tutu wangu de. Tuinaye cha Premier League. Ntandi kidao. Baite boge na nyonga abali Premier League. Premier League ya boge zbanji nyo. Gambona mani yo cha sose. Mani site yafuna na yo wako. Awogira. Sima ni chichi. Katapa wino kogira. Spazi te mwogira. Kwa mwaita kalibere we nyo.
0: Spazi ina baba wa nyo.
2: Ebyemiza nyo. Sports Breakfast mo. Etulio mukeze.
1: Okay.
0: Nzikiriza mtegeze kubona Faba Superstar na Sunday Primary School bagasimulia dinner na boarding aliva kunasa otoku kibine cho msanvu. Superstar sumeli wanje nyo va munje sando kubira mu miza tandiko kusoma ngati bagaba sumisa batende ke WNG bona bagenda kubanga bambangula Edin ne BNC. Esomeli ni le Superstar iri wali mukono baga kilomita ziri 10 na mukago kuve Kampala ku Jinja iwe au no kumanya bisinga kugenda kugenda omwano bengo mu 4H4 olusoma lwa katandi kaba kubira ku note msanvu nya note Chenda musanvu nsanvu mwe munsanvu munana noti musanvu nya noti chenda musanvu nsanvu mwe munsanvu munana okumanya ebisingawo kwebyo.
1: Okay, tugenda mu kutesa.
2: Okutesa kuno kwe kutesa mu etuli omukeze.
0: Mumbeja okutesa akadde katambudde.

0: nga abajjawe baagulaba omuzikiti matiribona gulina design nungi walo ze tuyita archbms byebibanga kuwunda muzikiti ogwo byebisooka okukolebwa oluvannyuma netuyiwa sirabu kati ku mutendera gwe tuliko kolomuzi zonna zaggwa okusimba n'ebisenge byonna byatuuka kubanga omuzikiti ogwo gutudde ku kolomuzi ana omukaaga kati kyetugendako archbms then tuyiwe sirabu so fa wetubala sente ezakagugendako nazine ezikoze eki ezifuniddwawo tulinga mu bitundu 47
1: ekitegeeza nti obwetaavu bukyaliwo
0: obwetaavu bukyali bungi kubanga kati webalirira tuba tuli mu millionsi nga 4 nga 20 wotoola ku kawumbi tuba tubuzaayo miliyoni 5.8 kitegeeza obwetaavu tukyali nabungi
1: miliyoni 6 rafuli
0: esebo
1: okubala ekyangu
0: esebo
1: ze miliyoni 6 zezibulayo
0: esebo
1: tuyazanye ekifaananyi kivuddeyo bulungi nnyo wakati nja kwongera ettafaali okuddoboozira okwebaza abantu b'ekyanja nze message wano nze mbadde nzisoma era ng'obalaba nabo bakoze omulimu gw'amaanyi era nga bali ku pal abamu oluusi babadde bajja nga bajja ng'abantu so n'ensi yonna yonna okutwalizibwamu n'ababadde emitala w'amayanja nabo mutwongere okubeebaza nti balina akasente ke bakoze eki nabo ke basonze kitegeeza nti masjidi ezimbiddwa bannayuganda oba abawuliriza ba paalo
2: wa
1: Africa Radio ate tekitegeeza nti gwaba abawuliriza gwa busiraamu ekyo tubeebaze kuba munange osanga omuntu najja n'akwata nemukiwato nakinakina vaayo muzikiti gwa fogo twakwasiza wamu tusobole okuzimba ennyumba yaani tukikola ku lwa Allah tukikola ku lwa Mukama naye nna n'agamba nti vaayo teyakola ku lwa Allah era ekyo kyebazaako bannapalo tebakirina kuba eno si enteekateeka esoose enteekateeka nyingi zize zibeerawo naye towulirangayo komenti yonna nti oba a oba b oba c nedda abawuliriza mmwe balinyuma biri ddala enginiya nga nkuta onyonnyodde bulungi fulo eyokubiri oba esooka ng'ovudde ku ground fulo kati twagambye yomumakati ye eyabakyala abaami tugenda eyabaami yaggwa tuli ku yabakyala then tudde ku tahfidhu esembayo
0: waggulutusereke
1: gwe bukadde 6 obubulayo enteekateeka yonna yonna eyeggwe kati owokubiri wa fulo eyo esooka basaala
0: fulo esooka
1: tukyali wansi
0: ffenna gye tusaalira kaakati eno fulo eyookubiri gye tugenda okuyiwa siraabu tunaamala okuyiwa siraabu insha allah tulabe ekikola ki ekinaddako eyabakyala
1: inshaallah kaakati wakati ng'akadde eddakiika zitambulatambula naye ekikulu message etuuka nabagambye tuli mu kuwumbawumba era nga bwetwajja netuggulawo enteekateeka eno n'olukiiko luno era bakomyewo kambeebaze nammwe abazze okugumiikiriza n'okusaba nammwe ate okwenyigiramu nemuleka otulo nemuleka obudde nti wali abataddemu transport kujja mwabeesindise nti katugende waliwo bwansindikiraku n'omu kubagoberezi abakubeera emabega ng'obasaaza babadde batera okujja wano nga mbalaba nabo bajja ne basomesa ekyo nno kirungi nnyo nsaba allah ate nababongere kwegamba nti mukwatidde wamu ekyo nno kirungi nnyo kakati imaamu pale FM eno ekoze kyekoze abawuliriza era nga kituggalawo naye nga si kyekyenkomeredde eriyo omuddu nti nze yadde enteekateeka yaggaddwa naye ekyanja kibula nga twatanise nakulagirirayo naye ekyanja nkyasobola okukola ki okuteekayo kuba tugambye twetaaga emiliyoni 6 zezibulayo okwetoola okumala omuzikiti gwonna kati yenna yenna ali yawuliriza pal FM njagala imaamu ono yagenda okugira enteekateeka eno kuba ffe twagala kuba kuzzaayo era fayiro twagizizaayo tutandikira awo basiraamu b'ekyanja tweyongereyo wakati nga oli yandyagadde okwongera mu maaso ku 6 olwo lulubulayo ayongereyo omutwalo ayongereyo 5,000 ayongereyo akakadde waliwo abadde badde batuwa akakadde waliwo